wa khayraha ak lu ñoom yena ci diir bobu nak serigne bi dafa bareel yum fi talif ci ay way yo xamne yeen fa jëm ci walu xam xam bu ñuy jang ci walu diine ak yu jëm ci walu tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci diir bobu sax ci la waye masalikul jinan nga xamne diir bu melni mom ci tasawuf jafena mom nak neena mom masalik warna mat juni bayit ak juroomi temer ak jëf ko ñett lim ci tek na ak muwahibul quddus muwahibul quddus mu waxal na la neela ci jamono dundu wa jurum mamor lako señ bi talifon ba mamor jot nako jang fa ñen ci doomum bu waxal lako ci gannaaw tiw na mu tudar ko fi wa fi hadhihi al muddati ci bile dir sadara la jital manam la xeexal waye li jublu ci xeexal gogou rek moy defar la ba nga defaru xamni man nga defar ñeneen ñu ber la nak nga yor ñeneen di len defar kon sadara la jital kaseeran lu bari min kibari ashabihi ci way magi talibe bi ka sheikh ni ki serigne ba ibrahima fall wa sheikh ak serigne ba ibrahima sar wa sheikh anta mbake wa sheikh adama gi wa sheikh hasan jay wa adrabihim ak sini kem leena ci diir bobu ni serigne bi wacce dongo yu mag yi ena dir bo ci nek señ bi defare ñi bañu defaru mu bar leen nak ñi defare waat bu señ cheikh ibrahima fall señ cheikh ibrahima sar señ cheikh anta señ adama gi ak señ afan jaay ak ñu deme ni ñoom wala masdadat ba nga xamé doli ku na idayatun nasi loruk nit ñi la ho ñel ko fi mbacke ci mbacke bawal abraran ñen ñi di way bax wa fujjaran ñen ñi di ay say say hajara gadayna wo banate bu sanc sharqiya mbake ci penku mbake kasra ab sanc kasru day fi pale wala ngende dekk bu mag way ab sanc rek ones na ko firé fi samah bop tu dinako darussalami darussalam su man taqala top mu taxu ili hajim ci mom fi awaili hami dasashin ci ngel deni atum dasash dasas moy 1304 ci gaday gi du wara sa rek 1884 ci atum tubaab mi fi safari ci wéru safar liya buhuda ngir mu sori xani naasi walis nit ñi lil ayna li ngir sabab ya al mutaqaddimati aji jitu kon neena señ bi mu nekké mbacké te nekk ga jaxni lool ndax nit ñi as diko wut ci bayyi seeni bokk bayyi seeni señ lolu naqari ñinga xamne ñoo fa nekkon di nit ñu tekki lolu da tax rek bu far ñew darussalam darussalam na mu fa ñew ci wéru diggi ci at mi la wax ci atum 1304 ndax bëgg na moytu rek lor yoyé fa doon xew jappante yoyé fa lam yastati doliku huwa mom wa ashabuhu ak ay dongom di zaaka ci lolé illa iza yatandari ak lor min al fariqayn ñaari kurel ya waye neena bimu ñewé dar salam batay taxut lam doon daw ci xet lor yi ko nit ñi lor taxul lolé itam wañi ko dafa lolé ko sax dafa yok sax fama kasamu sax nahwa sanatin lu tolok at wasiratu ke doxalin wa mustaqiyatu aj jubla tarxa dana yek wal ashabu te andandoya muy dongo ya yasda doona danañu doliku hala sayrihim sirub dox yataha baduna danañu dimbulente ul wufodu te mbolo ya delegation yi tatara dofu danañu toftalo wal arsaqu ti wursu ya kal amtar ñi ngi melni ay taw yene fofu tan salam señ bi danaka ben arrek la fa tok wa at momé teewul rek mom niko yalla dimbulé lepp birim yep dox aw ci yoon donga yi yokku te jup tay jubal ak dimbalante mbolo yu koy set ci delegation yi fu nek ñu bayiko fa alali aduna yi ñu xéti wërsu yi mel nepp taw ci kawam yalla diko soti ci kawam tuma taqaddama top mu jitu moy top mu avancer amama al qasri ci kanam sanc ba sharqiyya shimalihi ci penku chamoñam ba binahwi khamsati am

0: din ci tolok juroomi mil aw ci tati am yaal ni wala juroom ben mil fa banate mu sañ ci toba toba awakhira hasashin ci bu ji atum hasash hasash nak moy do 1305 ci gaday gi du wara sori ci atum toba 1885 aw awaila wasashin wala ci jalbeni wasash 1306 fu man takala top bu taxu bi hiyalihi andam jabotam nga ilayha jëm ci mom neena bi serign bi nekke daru salam te taxul lori nit ñi wañiku dafa dandu ba ca lu tolok juroomi mil ba juroom ben mil mil la warna jégué kilometer genn walla du tolok lol dal ca tankup ca moñ ba la señ bi dandu ba fofa mu sañ ci fa ab dekk tuddé ko Touba sañ ci Touba bobu nak néna benn muy ci mujjii atum hasas té moy 1305 bu dé ci atum Touba du soré 1885 wala bok muy ci ñëlbéni wasas ñëlbéni wasas nak moy rek 1306 te bu dé atum Touba may tam du wara soré 1886 nga xamné kon dat bobu ci le sëriñ bi sanki Touba ganawa nak la doora andi ak njabotam ndax dana leral legi ne sëñtul fa sasa dal di ñew mok njabotam fa sasa yi sasa
1: akhbarani khibar na ma shaykhuna sunu sëriñ wal khalifa fi khalifa ba athani bi aji ñaarel muhammadul fadil te moy muhammad al fadil sëriñ fallu ne gi gane aduna 1886 bayiko fi 1968 xibaar na ma ne ànd axaahu naka mbokkam ma muhammad al mustapha te mooy cheikh muhammad al mustapha al xalifa takay xalifa al awal bay aji jëkk walida jureef na ko si daari salaami ci daari salaam laylata jumhatin ci guddi ajjuma xaadiyata xachra mi fukkeel ak benn fi muharrami xaami wasasin ci tam xaritu atum wasas ci 1306 qabla intiqaali cheikh ci njëkk toxog sëriñ ba li amal intiqala ngir naka toxu ga ki la waxees na ne si jumada astaniya mi ngi ame ci jumada astaniya sëñ bi taalif moo wax ne sunu sëriñ di xalifab sëñ bi bu ñaareel te mooy sëñ fadlu nee na moom xibaar ne ma saa mbokk sëñ Modou Mustapha te mooy xalifa bu njëkk bi mi ngi gane woon àdduna ca daaru salaam ci guddig ajjuma goo xam ne ma nga tombeeg fukk ak benn ci weeru tam xarit woowee muy guddiga moo tombeeg fukk ak benn ci weeru tam xarit woowee di atum wasas muy 1306 te nag booba sëriñ bi toxu fee gut Touba ndax nañ toxu su gi moom ngi amee ci weeru maamu koor wax kon sanc ba moo amee ci mu jug hasas wala njëlbeeni wasas waaye nag nee nañ jëm mi ñëw ga toxu ci Touba moom mi ngi amee ci weeru maamu koor wax wa fii laylati kasi rajabin ci guddi kasu rajab ak saabihati te mooy ab juróom ñaareel war ishiin ak ñaar fukk min hu ca moom rajab wulida la jureef cheikhuna sunu sëriñ muhammad al fadil muhammad al fadil fakaanata nekk baynahuma seen diggante wiladatan ci ak juddu sittatu ashhurin juróom benn weer wa sabhata xachra ak fukk juróom ñaar yow man ci ifan baaraka yàl na dollee barkeel allahu yàlla fiihima ci ñoom ñaar nee na ci menn at moom nga tudd na at mi nga wax léegi mooy 1306 bu dee ci gàddaay gi tombeeg 1886 bu dee ci atum tubaab wax nga ca waxtu wa ca sëñ Modou Mustapha gane àdduna mu ne nag bañ demee ba ca weeru rajab wa rajab ci wala foofu lañu tuddee ndeyi koor nga xam ne moom la baraxlu sës ci moom jumada saniya mooy maamu koor rajab nag moom ñuy wax ndeyi koor waaw kon bañ tolloo ci weeru rajab woowu nag ba ci guddit ñaar fukki ak juróom ñaar ñaar fukki la juróom ñaar guddik ñaar fukk juroom ñaar ci la rajab daal ci at moomee ci la Serigne Fadlu gane àdduna. Nga xam ne kon boo seetloo diggante gane àdduna ak Serigne Modou Moustapha ak gane àdduna ak Serigne Fadlu, seen diggante nee na war naa tolloog juróom benn weer ak fukki fan ak juróom ñaar. Mu ñaanal leen yàlla dolli leen barke. Nga xam ne kon da ngay wax ne Serigne Fadlu bu dee ci ati tubaab yi mi ngi gane àdduna 1886, génn àdduna dëkkaale boromam 1968. Mi ngi nekk xalifa nag moom Serigne Fadlu 1945 ba ci 1968 bi mu génne àdduna. Serigne Modou Moustapha mu mën nga ne mi ngi gane àdduna 1886, dellu ca boromam 1945. Mi ngi toog ci xilaafa gi 1927 bi sëñ bi ñibbi see Touba wuy ji boromam dëkkaale boromam, ne Serigne Modou Moustapha toog ci xilaafa gi nekk fi nag ba 1945 yi mu génne àdduna dëkkaale boromam. Boobu li da jureef na bax daxumaa ci seen gannaaw cheikh naa sunu Serigne Mouhamad Al Amin. Mouhamad Al Amin dañ meene ko Serigne Baara Chakhiqu Cheikhi, mi bokk ak ndeyeg bàyyi Serigne ba Al Moustapha, te moo di Al Moustapha imma fii xasasin benn muy ci atum xasas. Xasas mooy xaalonku ak siin soow ak siin bu tooy, muy junni ak ñetti téeméer ak juróom ñett, mooy 1308 ci gàddaay gi, du sareeg ci atum tubaab 1888. Aw fii tasasin wala ci atum tasas. Tasas mooy 1309, su boobaa mu war a tombeeg 1889. Nee na Sëñ Baara mi nga xam ne moo ak Sëñ Modou Moustapha ñoo bokk lépp, moom mi ngi gën a àdduna benn nga ne ci atum 1308 mbaa nga ne ci atum 1309. Du sori loolu, lu ci mën doon bu dee ci atum tubaab bi tam bu dee ci noonu du sori 1888 wala 1889. wa makasati sax a cheikhu Serigne ba fi Touba ci Touba yaxiibu di faddu wayer jëfu te muy dellu si waya taqallubu te muy wëlbatiku fi xawalayha ci ay kéewam ci di ko wër moom Touba ila qasrin jëm ci ab sanc min qasrin bàyyi ko ci ab sanc ka daaril mannaani niki daaril mannaan wa daaril rahmaani ak daaril rahmaan wa daaril quddus ak daaril quddus. Yéen a gis bi ñëwee Touba nag la doon def léeg-léeg mu génn dellu siwaat rek. Léeg-léeg itam sanc yi nga xam ne moom la sancoon ci Touba tam nekk ay këri kër, léeg-léeg mu nekk ca fee, léeg-léeg mu nekk ca kër gële, léeg-léeg mu nekk ci kër gële. Niki léeg-léeg mu nekk daarul mannaan, léeg-léeg mu nekk daarul rahmaan, léeg-léeg mu nekk daarul quddus. wala yaclamu du xam tafasila waqaihihi teqaley ay xew-xewam fii maa ca la nga xam ne bay na foo nekk na digganteem wa bay na rabbihi ak diggante boroomam wa fi nafsi ak ci boppam wa fii maa bay na hoo ak la nekk ci digganteem wa bay na ashaabihi ak diggante ay dongoom min an waaxi tarbiyati ci xeeti tarbiya wa tarxiyati ak yëgal wal ixraaji aku génne wal iddixaali aku dugal wa taaliimi ak xamle bi tawaliifi ca taalifiya wa fii maa ak ca la nga xam ne bay na nekk na digganteem wa bay nal abraari ak diggante way baax ña minal mudaaxalaati ci ay duggante ak duggante wal munaasahaati ak ay xëccoo li ajli abnaaihim ngir seeni doom wa talaamidatihim ak seeni dongo allazina ña nga xam ne yataqallaboona dinañu wëlbatiku ilayhi jëm ci moom wa fii maa ak ci la nga xam ne bay na nekk na digganteem wa bay nal umaraay ak diggante buuri adduna yi wa wasaraaihim ak seeni jaraaf minal munaasahaati ci xeeti xëccoo xiiratan ngir fiir xalaa mulkihim seen nguur bi kulli tawaifihim ànd ak mboolem seeni kuréel fi kulli nawaax yi ci mboolem wàll yi illallahu ndara yàlla al muxiitu mi aji wër xelman ci xam bi kulli shayin ci mépp mbir. nee na diir boobu nag li nga xam ne moo fi am ci xew-xew ci diggante sëñ beeg boromam ak diggante sëñ beeg boppam ak diggante sëñ beeg dongom yi ci nam leen doon tarbiyat nam leen doon tarxiya ak mbiri señ bi ci duggal ak génné ak talifa jàngale ak digënté señ bi ak doomi soxna yi doomi soxna yi nga xam ne seen doom ak seen dongo ñu daan ñëw fekki sëriñ bi bàyyi leen ñoom te loolu naqari woon leen lool ak itam sax diggante sëriñ bi ak ceddo yi ak doomi ceddo yeeg buur yeeg seen ndag ndax ñoom itam dañoo fiiroon lool ci seen góor ndax gis nañ ne mbirum sëñ bi moom ñi mu nar a doxee mooy bu dee ab ceddo dana ñàkk gàngooram bu dee ab sëriñ itam bu yooyee nii sëriñ ba dana ñàkk ay doomam ak itaalu bim nee na lii yëpp sax na nag muy ay mbir yu yaato yaatu yu baree bari yu tasa tas ci wet gu ne yoo xam ne nee na yàlla dong dong moo ko xam dëgg-dëgg moom mi nga xam ne ëmpaliwul dara dara waaye kenn mënu koo jéem a takk fii di ko wax yàlla daal moom moo ko xam wax ala kulli haalin ak ci mépp mbir nag ak lu mën di am daal moom fasiratu doxalin wa mustaqimatun aji jubla woon wal ashaabu te donga ya mustaqimoo na way jublañu yasdaadoona danañu dolliku kulli waxatin ci bépp waxtu waxeynin ak ci bépp jamono nga xam ne fa man atlaqahoo koo xam ne boyal na ko maanaam yeey na ko minhum ci ñoom dahaba mu dem mustaqiman mbir mu ngi aji jub wa man daxala ku dugg itam daxala mu dugg mustaqiman mbir mu ngi aji jub ila an xasalat jëm ci ba am alxarakatu yëngatu ba al muttasilatu ba aji jokk bil xaybati ci tukki ba al baxariyati bi ko géej ak lu mën di am daal nee na sëñ bi moom yàlla daa jubal ay mbiram lépp tegu ci aw yoon dongo yi jub xocc di yokk saa yu nekk ku ci ñëw daal nekk ci yoonu njub ba kere nga fi bàyyikoo boo delloo itam nga xam ne moom moo la yow it fekk na mu defar la ba nga xam ne ngay defarewaat waaye weesu ak yàqu noonu la mbir yi demee nag rek ba yàlla dogal tukki géej bi nag ñëw ak sabab yi nga xam ne moo koy sabab moom tukki géej gi loolu sax dog bi ci topp di daal di bëgg wax sabab yi nga xam ne mooy sabab gannaaw yàlla tukki géej gi am kon faslun li ab dog la fii binaihi ci ak sancam fii jolof ci jolof awalan ci njëlbeen wa sababi ji ak sababam day bëgg a wax li tax sëñ bi bàyyi ko Touba dem sanc foofa ci jolof ak nam fa nekke woon axbarani xibaar na ma cheikhuna sunu sëriñ wa bunu xaali cheikhina te doomi nijaayi sunu sëriñ Mouhamad te mooy Mouhamad ibnu Mouhamadin Bousa ibnu Mouhamad Bousa kay doomi Mouhamad Bousa almaarufu kadi kuñ xame bi mbàkki buso ci mbàkki buso ni anna sababa binaa i cheikh yi naka sababu sancug sëriñ bi fi ardi jolof ci suufu jolof mooy anna naas nag nit ñi lamma katuroo ba ñu baree fi Touba ci Touba wa tazawaja te takk soxna kasiru ñu bari minal ashaabi ci dongo yi wan taqala ti toxu ileha jëm ci Touba kasiru ñu bari mi man ci ña nga xam ne ta ahaloo njabootu woon nañu fil qura ci dëkk ya bi ahalihim ànd ak seen ñooñ seeni njaboot ixtalatat jaxasoo na ahlu tarbiyati yi ñooñ tarbiyaam nga al mahabati gay aji sell bi xayrihim ak ñu dul ñoom ak ñu bokkut ak ñoom faxtalati xët min nizaalil amri ci nasut mbir ma ruknun ab ponk sëñ bi daal mi nee sunu sëriñ di doomi nijaayi sunu sëriñ te mooy sëñ Mbacke Bousso waaye mi ngi tudd Mouhamad baayam tudd Mouhamad waaye sëñ Mbacke Bousso lañ ko gën a miine moom nag doomi nijaayi sëriñ bi la ndax xam nga ne waajuram muy sëñ Modou Bousso moog maam Diarra ñoo bokk lépp ne sëñ Mbacke Bousso nee na ma di tax sëñ bi sanc jolof mooy dafa mujj Touba jaxasoo lool ci mbooloo nga xam ne nit ñi bari nañ talibé yi sax ñi ci am soxna bari na dolli ca nag ña nekkoon ca àll ba sax dañoo wëlbatiku tox ci Touba ànd ak seen waa kër loola tax nag ñi nga xam ne ñoom la loolu tërbiya ñu war a wéet bañ def ci ñoom li ñuy def ci ñoom di jaxasoo mbooloo mi ci des te xam nga ne loolu sëñ bi taamuwu ko woon ndax ku ñu tërbiya moom daa war a beru ba defaru door a jaxasoo wa huwa te moom loolu xilaafuma mooy wuuteeg la nga xam ne kaana nekkoon na yuriidu di ko namm mini atizaalil mutaallimiina ci beru way jàng ñi quraanan alquraan waye man ak xam xam jaaniban ci ak wal wa akhzi ahli khidmati ak japp bam liggey ba al mahdati ga ji sel jaaniban ak wal wa shaqqati tis alayhi ci mom ikhtilatun nawhayni jahaso ak yari xet ya wa ikhtilatuhum tasirun jahaso bi ghayrihim ak kulun non sax ashaqqu mo gëna tis bahama and ak la nga xamne in bamma tapuna ila zalika jëm ci lolé min ash-shawqi ci ak sop ash-shadid bi aji tar ila hajj baytillah jëm ci ak neegum yalla ba al-haraj ba di bu normal wa siyarat nabi ak siyara yonentem ba al-karim ba aji tedd sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wa sharrafa tam teral ko wa hazama tam magal ko hatta sara ba mujjon sax yabuhu di tuddu bi ci mom li ba'd khawasihi ñeel len ci ay xejjam neena señ bi lam bëggal naka jekk mom moy ñi jang alquran ak xam xam dañuy daru ci wet da bëggal sax ñi jang alquran daru ci wet ñi jang xam xam daru ci wet ñu bañu jaxaso ñi nga xamne itam liggey moy seenu wall ndax set nañ ñoom jangal leen wess na ndax ki tarbiya mom muy serigne bi moy xam kenn ku nek lay defar mbirum ñe doon di fetale jang ñe mu fetal leen jangale wa am nak ño xamni nak mom wess nañ jangal jangale du seen bir ñoñu mom la fetal liggey wi legi da bëgg nak ñoy liggey daru fele ñe jang itam daru fele ñaari kuri yi baña jaxaso yena ñaari kul li jaxaso moy ñi jang ak ñi liggey sax gëna lu ko won rawante nak ñi jaxaso ñeneen ñu bokku tak ñoom loolu mo gëna doy ti wax te boole ci itam neena bobu señ bi amone yene dem aji makka siyar yonent bi itam sallallahu alaihi wa sallam ba jot nako wax sax ñen ci ay xejjam ah barani khabar nama ba'du ashabina neena ci sunu andando yi min al bayadin ci nari gannaari ad daymani yena yu bok ci wa dayman te muhammad ibn hamd al abhami non la tuddu ci anna sheikhana ka serigne bi xala waxon na la hol ñeel ko fi dalika al hamid ci momale at fi touba ci touba ne ko halaka ndax ñeel na la ila al haramain jeun ci yari hurumi al sharifain aji tedd min shawkhin genn ciofel kultu mané ko ajal waaw waaw wallahi dina ci yalla kuma ajal top waaw waaw faman li ana kuma ñeel bi ci mom manam faman li bi rek moy fumay jëlé kuma ci dimbulé seigne matla min dane kenn ci sunu mbokki talibé nari kanari bok ci wa dayman tuddu muhammad ibn hamd al abhami waxna mané ak momay seigne bi dane ko waaw kana bëggula dem makka ak madina ne mané ko ci waye seigne bi de fu kuma ci dimbulé kay la xamut waye wat na ci yalla ñoko bëgge qala munima izhab damal ila ahlika jam ci sawaka wa tahayya te nga waj wa wa fini te nga dikal ma fi akhiril hami ci muju atmi insha allah dem sopna yalla na tarafaqnu andante fa dhahabtu madam uslihu di defar min shi ani ci sama mbir wa shi ani ayali ak mbirum sama njabot fa idha ana amtu lumay man rek bil harakati mangi yam ci yengatu ba fa qultu mane inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ne baane señ bi ci yoy ma amon ko ma ci dimbalé ba dem makka ak madina ne señ bi ne ma da ngay dem sa kër waaj bu ñëwé rek fekk at ni sori ma and yow ñu dem aji makka ci yaara ji yonent bi ci madina ne na ma dem tambalé waaj rek bëgg topato sama njabot bala ma del ci mom yeguma lu may rek degg yëngatu bobu le moy digënté mak tuba bi ci ñu war ko yow ci tukki bobu le ne ma dal dina ci musiba ngoku de inna lillahi wa inna ilayhi rajiun limi tekki moy inna naka nun lillahi ñeel nañu yalla manam yalla na bindu moonu mom lu ko neex ci nun def wa inna tanaka nun rajihuna way delu la ilahi jëm ci yalla rujuhun di ak delu la ilal khabar jëm ci xibar ba neena no ngi delu wat ci xabar ba manam no ngi delu di wax di tax señ bi bayiko Touba dem Mbacke Bari fofé ca jolof xala cheikhu Mbacke Bussu señ Mbacke Bussu ne falamma hasala bamu amé laho ñeel ko mom sëriñ bi al qalaqu sirfiriga min al haradayn ci ñaari xew xew ya al haridayn yadi aji gar te haradil ikhtilati moy xew xew jaxaso ga wa haradish shawhi ak xew xew ciofel ga
0: way ciofelu dem aji makka
1: nadani wonama wa fawadani tem waxtan ak man fi ma ci ñom ñaar wa shawarani tem disonte ak man fi insha'i mahallin tisaf abbir
0: yatamakkanu bu dana jekku mom serign bi fi ci mom min tamyisil fariqayn ci ragnale ñaari kurel ya min khayrihim ak kulul ñom
1: wat tamyis ak ragnale ga baynahum seen digante fum ñom aydan batay li yatamakkana ngir na jekku ahlu ta'allum min ñu xam lu ga min ta'allum ci xam lu ga ñu bakki gu sa dene nga xamé ne yaari mbir yoy amna te moy jaxaso gi nga xamni mom la donga yi jang ak donga yi liggey di jaxaso ak sax da ci gëna doy war moy jaxaso gi jaxaso ñeneen yi doktu ñoom te señ bu gëna am nak bërepp bo xamne bu ko nekké na leen mëna tékkalé ñi jang fété fé seenum jang ñi jang xam xam sax fété ci jang xam xam ñi jang alquran fété ci alquran te duñ jaxaso ñi liggey itam dëru fé te duñ jaxaso ñi jang kene ku bokku ci donga itam do ci tay ñom dara loolu bëgg neena mu woma nak man bakki bu su di disoon tek man ci loolu ba xam ni ngi koy amé wa ay yana te mura ñeel li ta'lim min qur'an ñeel jangale alquran ash-shaykha abdurrahman lo wa li ta'lim min ilmi ak ñeel jangale xam xam akhaahu bokkam ma ash-shaykha ibrafati mbakke yadhhabu dana dem ma xuma and ak ñom ñaar ni hiir bay xima and ak seen ñaari kurel ila al-mahalli bi ci bere ba al jadi jire ak yes ñena dañe won daal legi tay dem ba ci bere bo xamne bere bu yott lay doon bu dogu mu yobale Seyd Abdurrahman lo mu jangale al-Qur'an yobale mam cerno mu fete won jangale xam xam su boba nga xamne kon ñi jang sax duñ jaxaso ndax ñi nga fete fe ci al-Qur'an ci Seyd Abdurrahman ñi fete ci xam xam bi ci mam cerno waye jabotam gi mom di len yobale sax moy duna khayrihim min khiyalihi jabotam ga al khas ci gay ak jago wa dawil khiyali ak worom jaboti nal ashabi ci and ndoy mi dongay ana dal an jabotam bu dem dongom itam seen jabot kenn du ci def suma xal top mu wax ni ñal ma ne ma wa ante yow izan kon tabkha da nga def fi Touba ci Touba tabiral ha'ilati di magum jabot gi yen ci dana wacc xalé ko ci yow az-zuwaru way siyari bil hadaya ci adde tousilu da nga agale man ka nga xamne aw salta nam nga ko agale ilena jëm ci nun bi ra yeke ci sa xalaat wa taraddu da ngay delo man ka nga xamne ragatta delo nga ko nam nga ko delo kullu zalika lepp lolé nak bi mu wa faqati ci ak depo min na ci nun wo mi du ak ci ñaan mbacke ne mo ne yow da nga fi def ci Touba doon magum kër gi nga xamne ñi bëgg siyaré bu ñëwé ak seeni addiya dañuy jaar ci yow ko seet ba ne mëna jall ci sa xalaat mu jall ci ko xamne japp nga ne jërul mu jall ci mu baña jall ci ay lu lepp
2: ku dul Serigne Bamba bu julé sax ci dég dana dig bu nek sayan dana say ab dir Serigne Bangi li tax ñu na señ bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dëkkam bi mo mag juma mag am ngirëm gëna mag magam ñu na ko magum mag señ bu mag baangi nangul na yalla nangul yonen ba nangul na nit ñi ñëpp nag ci nangoom gi njiit lu mat laangi loo sopp loolee dalay far soppi sopp na nag yàlla ak yonen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nag Bamba Afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi budul ko nak Bamba Afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yi ne Afrique bu kenn sa xet Bamba ni dedet kudul mom nopi mbeur maangi da def na yonen ba def ndax da mu jawote te gën aw nit Serigne Bamba yit le tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke woon señ bi kenn du xam jambar yi ak ñi fi doon yeufu standard jaangi kérok ba ñuy signé tay signé allahu dubur bambani Allahu akbar yalla burbangi numero 4 la muhammadit arafedi 4 wallahu yahsimuku illaj koka tay mangi sayam wilayanu tay saytani yi beug far ngirem mi ma bantana wat wacc wat gangi billahi wallahi sunnas mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal cha khani gorsangi billahi wallahi sunnas mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal cha khani gorsangi musamp ndendum ne moy l'islam ji waju ko fel ci lay mujjé felé sampo bi yalla bor bangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tuba bangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tuba bangi mam rek ko songok tuba bi nak lumat atiat te atté wuñ ko te wowul wallu njol mangi te yokewul te yokul darba salitulit te yokatul yukhul kamil bu mat bangi mbollem kulew tok tuba bi wetti ngaw ñak nak mom nak muro fok tuba bi feut ko mbeur mangi señ bamba kat dafa songok non yalla yap dir nak bu yag te juumul mbeur mu mak mangi ndax ma yomba yombu la dem am ndam lu sel di kat def len ko muy iliman ni gay njit langi
3: bokone tamit ñi fi tew serigne cheikh abdou latif mbacke nga xamne mom sax xele fatwaay mom biñ diké daw mom lañ ñu bayel ci kanam serigne muntaha mom itam serigne muntaha wax ko nako dema ci gatt dima ci fatali luñ ci wa def nak mako def cheikh abdou latif kon ñu koy jaajeful mom itam baaxa baax ñu gisé tamit lu jitu jotaay bi ci wéru koor wi mu yittel ko lol ba bis bi tay kon ñoñu serigne amsatou mbacke moy ñi nga xamne ñom ngeen fekk ci ak gattal ñu leen dalal seen kër ni ma ko waxe legi di leen jaajeufal di leen massaw choona yi xam nañ ne seen yef ngeen yor diko liggey seen waar ngeen diko bay waye nak faaw ñu massaw leen ci ndax ñun ñi nga xamne ñoy donga yiit yeene nga ñi defal lo xamanteni xeyletal nañ ngeen yobal ñu kon jere ngeen jëf yalla yalla gudd seen fante ma leen wër kon dañuy jox kaddu gi serigne mustapha dieng mom kenn la ci jeewriñ yi nga xamne ñom lañu bol ak ñom waxtu yi daaw ñu and ak ñun dañu gungé ci xalaat ak ci xam xam ak ci xel su ko défé mu ubbi jotaay bi ñu doora jox kaddu gi sëriñ bi mu waxtaan ak ñun ñuy ñaan nak buñu waxtaané ba noppé liñ fi jëlé ñëpp diko déggëndo kenn baña xaar ñu lay waxaat di la ci soñ nga japp né mbir mi sa mbir la wax mbirum Serigne Touba la té yëfi Serigne Touba talé bu ci nekk man nga tégg ci ab ciir dem ak mom kon Serigne Moussa Dieng lañu jox kaddu gi bismillah
4: dañ ko warona xalaat ba ñew rek yeggal lako garal lako nga and ci ak ñun ñaanal ñu waye ab joxogn ak fateliku ak xam ak xamé man na tax ñu mëna firi lool ndax sëriñ bi mom seen wayjur bu baaxo bami jaay ak njurëlam diko jënd ak talibem ak talibé dafa xamone na dara amul solo ci wetu serigne bi lu tutuk talibé kon yeen su ngeen joggé yeen ñi nga xamni yeen lañu waré siaré yeen lañuy xolé borom Touba ngeen wëlbeetiku laxasaayu won ñu talibé gu mat sekk nañu ñew leen and ci talibé gi ligéel borom Touba kon ñun sant leen rek mbakk lañuy wona def di leen ñaanal itam yalla gën leen deugëral ñu lay xamal na nak mbakk ñun war wo ñu ci bay daw ba ren mbay mi itam lima la ko wax rek suñu yëf yi bop la suñu bakkanit nak lañ ci garantie wallahi alazim barke borom Touba suñu bakkan lañ garantie ci lool deso luñ ci dara lepp lo xamanteni ni mi ngi jëm ci wet gog day jaar ci suñu kaw jall te yaakar na jaar ci suñu kaw lu jafalay do ndax borom Touba lañ deugar do kon suñu méthode biñuy liggéey lañ lay garal ak fiñ ci toll ndax am at kuko and ak nit diko liggey laaj na bu ñewate ci yow nga wax ko fon toll samp nañu kurel bi ya ko sampone fi daw ci waxtu yi yalla atena mi ngi dox nak quartier bo xamanteni nek na ndiarem daire ya fa nek joko nañu ak ñom def fa ay conférence garal leen ko won leen carte yi ñu jënd ko fu ci nek itam buñ fay dem mbolo mi ñoy and dem fa suñ fa démé daal len di soti liñu jëlé ci yent manam xamal len li waral mbolo mi ak djégu yu am solo yi nga ci def yak sa mbokk yi ngi andal ak itam attaque yi joggé itam fenen di ñew attaque bu né am nañ ko budé mbind am nañ ko budé cachette am nañ ko budé photo ak adresse sax am nañ ko net bi it ma sha Allah ñi ngi ak ay machine waxtu wu né ñi ngi ci dugg di xol li ci xew loolu it ñi ngi koy firilat mbolom talibé mi bañ xam ñom liñ yoré niñ leen di attaquer ak ñi leen di attaquer itam ñan la yamuñu rek ci xamal leen ne leen problème amna mais li indi problème bi itam fokk ñu leen koy xamal donc motax kurel la go xamné da fay bolé ak talibé waye day bolé itam ay borom xam xam ñu xarañ tam tay xalaat tay fekk nit ñi itam fi ñu nek di xam seeni xalaat te diko tassara ci loolu lañ nek ab commission culturelle la bo xamne seen geustu moy lepp luñu gis nit wax ko wala ñu def ko wala ñu am ci xalaat dañuy dem ba ci conférence yi ñu organiser parce que serigne bi yeuf ya nga ci conférence yi taw ni mu amé ci cassette yi amé ko ci média bi je dis non la amé itam ci conférence yi ngay dégg ñuy organiser ñi ngi ku fi organiser conférence dem nañ ci yow déglu la xol lañ ca mom ak lañ ca mom ba barki dembo ndjay man mi ak seigne makhtar job mi dem nañu ci ben juma buñuy ubbi fi ci département djourbel bañu fa aggé waja bam khutba ba nopi ben message dong la bëggona jallalé te bam koy jallalé ña nga fa moy bu len bokalé ñi ngi len di ñaan bu len bokalé mu su wër wi feñé su ngeen ko xolé bu ngeen ko gisé bu len déglu déglu kenn na ngeen dem wor lolu yakarna moy bokal donc mo bëgg la wax na mbacké yeuf yi sewna reyna reyay bi moy ñi reey ñi ngi def lu reey di ñu attaqué ñi sew ñi ngi def lu tuuti di ñu attaqué bu ko défé nak ñun ñëpp war nañu takku takku ci liñ am ci xam xam liñ am ci xel liñ am ci alal liñ am ci sañ sañ ak man man ba jakarlo ak non yoyu nga xamanteni ni nonu yalla lañ nonu yonent bi lañ yonu islam lañ doon nak yoni serigne touba teet ñoñu mënu seen pexé mënti jëm kaw mukk mënti jëm kaw mukk ndax serigne bi yalla mayu lam ko may du and ak mukk ab non say say bu tekki wul dara di jëm dara ci mom diko man waye nak ñun bu boba suñ yaranga lay doon ñun njabot gi bu fekke ne taxawuñ fiñu wara taxaw motax fenn fu na ñang fay taxaw di yeesal dayri di len war ci li xew lu mujjé ñew itam ñu léral leen nam ñewé ak it fam joggé ak idéologie am ñukoy dégg lan lay jouer ci société bi ñu nek parce que xam nañu bu baax ne idéologie bari nañ lool ñu leen di tudde ñu nek tour yu rafet yu nek waye lam lambo ci biir ñu bari xamuñu ko won motax ñing koy léral bu baaxa baax di leen ko won di leen ko xamal ah tayit jinn ñi nangu nañ ko lool jubo nañ ci liggey bu am solo la ba barki demb biñ démé ci serigne muntaha di fa waxtane ak mom mu xamal ñu liggey bi fim ko ag ci lañ net ren ji itam nañ fasiyene nga ñew fi ci lañ joko wante bala may jéxal serigne bi ma nga xamal ni ñi ngi ci radio itam nak radio bu nek ndiarim ak bambay ba mbacké fu ci nek ñang fay dem di jallalé suñu xalaat ñang fay yeen nit ñi waye nit ñangi ci koñ yi itam ci biir koñ yi di woné daïra te du daïra ñi ngi woné am mbolo mu am doole te du te jëmuñu luddul ci xex rek waye ñi ngi leen di dekkku niñ leen mëna dekkoo na seen xol sedd na seen xel dal ñun ñi ngi ci seen ginnaw tay ak ëlëk ndax ñun ngeen taxawal te dañ ci def luñ man suñu bakkan yi dal lañ ci tek tay dañ koy def nak bil hikma wa min mawhisatil hasan duñ ko def mukk ci lo xamanteni gatch dañ ci am wala kenn dañ ko deg waye nak wallay doon go xamanteni ni suñ ko baye dana noy nepp loolu mo ma nga ko yegal loolu dal lañ amon dila wax nak na lañ ñi ngi gëreem seigne makhtar fay mi bu baax ñu koy ñaanal tam ndax tawhayam rafetna te mi ngi soñe guddi ak beccëk waxtu wu ci nek rek buñ xolé ma nga ci suñu kanam duñ ko mëna dab kon nak ñi ngi ñaan nga ñaanal ñuko mu gëna deugër nga ñaan mu gëna am doole ba fi liñ bëgg mu ag lepp ma nga fa di gërëm ñëpp kaddu yu lu ci dess ci man la ma ngi satt wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: jikko wanjeeram la kon señ bi ñoo ngi déllu sakku ñaan lool mo wax ngeen doon ci ñaanal baax baax ñu ñaan ñëpp rek dolé diglu dolé tek ci lantu té ñaan buñ fi noppé rek jëf waxi bi deb yépp ñu
6: soppil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi قر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي جوليلي مبكي طالبي مبكي نجارم نيوغي لين دي نيو با گنا سل سي نيو يي نيوغي سانت سونو بروم يتام سي جتاي بي كا خامني بن لا سي جتاي ييغا خامني امالون نانكو في سي وير ييكو جيتو walla ci negani ci daw ñi ngi sant yalla bu baax ci man ngeek tal gi ak fekke wat gi yalla diko ñaan mu delo ci wat ko ay ati at te nangul ñu liggey bi xana di len jotali cianti serigne bi serigne am sa toki rakam yi mu andal ak magam yi mu andal ak wa Touba gep di wax ne dara ci li ngeen di yëngatu suba ngon lu ci ump wa Touba lu ci umpu serigne bi bari wu ci ñi ngi jokko ñega fay mi nga xamne mi ngi jokko ak yeen danay jug itam dox ki tankam ñew Touba lepp lo xamne ni lu mata leral la ak lu mata deg lu mu wara deg wa ñarem deg ko dana koy dox diko wax kon dafa melni tawfiqi sunu borom ak nimbalu serigne Touba mi ngi ci liggey bi di ñaan yalla rek mu jëm kanam ganit wa Touba nak liñu leen andil modi li serigne bi doon wax le serigne ñang doon wax legi ci yaqku yaqku jamono ak njaxas njaxas yi nga xamne mo tambali di tasaro te du fi rek yeg yeg bi nga xamne serigne bi amna ko ci ak taxaway bi nga xamne warna ko ci mom la teunk ci baat yi nga xamne mom lañ bëgg jotali ñu ñaan ñepp ñu diglu ko ak xel li ngeen yek ci yeugngutu yi nga xamne mom ngeen di taxawé wala ci li ngeen nek ngeen diko tuddé ay attaque wala lu ni mel day lo xamne du lu bes ci jamono du len lo xamne itam lu wara jaaxal la kuy yer li xewon tay top li xew waye day am solo lol ñuy fatelante di nafar bind yi ngir man ko deppale ak jamono ak doxeyu jamono waye day am solo lol ñuy benele kaddu gi te diko wax ben yoon ñu xamne jamono yi wax lañu tollu waye ñun dañu am aw doxine ci wax modi wax lu mu bare nako amé ndariñ wala matuko te ñun jabotuk serigne Touba nak ñu wara bok ci jëf kat yi te baña bok ci wax kat yi waye sa yuñ démé ba wax na la keuf xalé yi nak nara jaxasa xel yi ku waxut lu yaqku yawa lolo tax serigne bi néna ci lu gattu ku nafarat suratu wadhuha wa layli isa sajja ci ki nga xamne mo waral mir mi mu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te jawri ñam ji nekkal ko ci pakam bi da nga gis lolu ñuy wax ay sabotage wala ay attaque yo xamne dalon na ci kawam te alquran netali ko ci sar wo waye jawri ñam ji tam bi mu joge ne dana yeesal liggey bobu sallallahu alayhi wa sallam nekke won ay sabotage aki khat aki attack joge won nako ci wet gu nek lolu moko andi won ci barab bi tuddu ngeen ko legi ak lam ci wax lu sun borom wax ci sar wowo dafa wat ne mangi wat ci waxtu yor yor ak guddii sa yo xamé né dem né ba dal ngir jublu ca waxtu dal ak setantal ak tey ak lanen lum lambo ci ay mahna lumu ca tek ma wadaaka rabbuka wa ma khala sa borom bayiwula te bañula lu waralon wax jojo moy sabotage ak attaque bi borom bam daan wax ne mo koy wax yu bayyi nako jeppi nako lolou waxon nañ ko yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ku ne ci lu bax nak bañ xey dila attaque ci ron yoonu serigne touba te moy khadimur rasul da nga wara xamne la dalon say kilifa rek mo lay bëgg dal kon ñu fatali len len ci kilifa ya bam len dalé ñom nuñ ca doxé won bu ko défé mu don ab leçon ci ñun ñu doxé ca nonu bam ne ko ma wada karabuka wa ma khala yahudi ak mushrikuna ya mana saboté ak ña don attaque né nañ boromam banako te jeppinako lolou saboté fété wu ko kaw té ñun agaguñu ak ñun fofu yakarna agaguñu ak ñun Serigne Touba jeppinaleen Serigne Touba banaleen yonenté bi banaleen yonenté bi jeppinaleen kon sunu borom joxnako garantie ci néko bawula té bañula lolou ñi wax waxi saboté la rek kon luñ mëna dégg itam luñ mëna gis itam warna mëna oyof ci buñ nafaraté histoire suñu kilifa yoy waye mu tek ca wala al-akhiratu khairun lak min al-ula ñom ñoñu kat di saboté ka attaqué dara dalena ñorut luddul adinaay kessé ak la neca bir ay ci ay xéti banex té boko sétlo képp ku wuté ak yow ab défin rek koko lañu tuddé ab non képp ku wuté ak yow lum bëgg rek koko lañu tuddé ab non faawu nak kon lamu wuté ak yow mu japp né mom lamu nekk mo gën faawu mu dila sanni ay trak wayé yéggal ni ki xam lépp xamalon na la jaaré ko ci alcorane né la sa aduna ji kan mom dafa meunta neex ni ñom niñ jappé ak neex waye lañ la dencal ëlëk mo gën fofu bu ko défé ab soñ lay doon ci lépp lo tassel ci xéti attaque yi saboté yi nga xamné kat yor nga yobbal bo xamné ñom ñoko xamut waye yow xam nga fi nga jëm ak li ngay def lu mu doon lolu garantie la bu la sun borom jox ci kaw suuf waye mu tek ca wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda ñi lay attaqué wala ñi ñuy attaqué amul kenn ci ñom ko xamné wëru la ci sa biir né ñol ëpp xam xam ñom xam nañ ko bu baax wër na leen ni itam ño leen gëna jup donte waxuñu ko ci baabu buntu ndamu ñu wër na leen ni itam fuñu bokk di jang ño leen di raw wër na leen ni itam buñu wuté poñatum aduna ño leen koy ëppalé te suñu ñopé délo ko ci sun borom ñom ñu fawé ko fagu ci Bakar kon wala sa fa yoxté ka rabbuka fatarda lañ waxon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko danañ la jox ba nga gëreem ne doyna kon lolu ñu lay saboté ka xass bu mu la metti ba ay bi wacce yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne izan la urdi qattu wa wahidun min ummati fi nnar duma wax yalla mukk ne ko gëreem na li fek kenn ci sama xet mi ngi mëna dugg sawara wala ma nga sawara ci yaatu xorom ak yermandem ji mu ëmbal xéet wi té wax nañ ne xéetu yonent bi ci déggine wa gëna rafet moy képp ko xamné rek ñew nga ginaawam loolu nak ay garantie la ak may yo xamné bo ko gissagut yow mi liggéey ci tool bi man nga am jixi jaxa waye ñu tégal la ca lo xamné bo ca xiyasé da nga xam liñ lay wax nagn ko waxe won ku tedd ka sallallahu alayhi wa sallam sunu borom def ne ko won alam yajid ka yatiman fa awa ndax fekuma la won ngay ab jirim ñepp di la daw ma wutal la luma wut loxo yuma la tek yu la sam kon buñu deme ba jamono itam tek ñu yenn tegin yi nañu xalaat ne fañu nekkon dem fiñu nekk tayo ko gën kunu kumu don ci ñun rek Serigne Touba defal na la lo xamne sa dembu bëggoo muy sa tay, bëggoo di sa baay, bëggoo di sa maam, ca may ya ak ca tolluwaay ya. Wa wajadaka dalan fa hada, fekkoon naa la ngay kuréer ma gindi la. Gindi ku nag mën naa bañ a feeñe ci njàng, donte mën na caa feeñe, waaye gindi ku leer xol gu toll ne nangul Serigne Touba, gu toll ne topp ndigali Serigne Touba, gindi ku féetewu ko kaw. Wajadaka aïlan fa axna, yow yonent bi fekkoon nañ la ngay ku ñàkk, ñu jox la ba nga omal. Loolu itam buñ ko seetee ci li ñu yëngatu, ñun ñëpp danañu doy tegtal ci lim ñu wax ne danañ leen jox ba ngeen gërëm, donte gisagu leen ko, te liñ leen dencal ëllëg moo gën li ngeen gis tey. Yooyu yëpp nag Serigne Touba daf koo dundoon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundee woon. Ma waddahaka rabbuka wa ma xala, wala al akhiratu khayrun laka min al ula, wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa awa, wa wajadaka dalan fa hada, wa wajadaka ailan fa aghna. Ku seetlu ci siratu Cheikhul Khadim da nga gis ne tollu na ci ay xat-xat ak i digg-digg yoo xam ne la nitu Moussa waxoon, nitu Xaaroona waxoon ba ñu gisee alal ju bari ja, ak neexoon ñu ànd ak moom. Waaye bañ gisee alkandela nee nañ ak yàllante ko wala bokk ëppoon na ñu bokk ca ña ànd ak moom. Waaye Serigne bi tolloon na foo xam ne ci wéetaay ak xat ak xatal ak saboote, foo xam ne kenn bëggatutoon di moom. Waaye mu doyloo boroomam, xam boroom mi itam xam gu wér, te jaare ko ci alquran, xam ne lim ko dig du deñ te dana am. Waaye lu mbir mi laaj ci ay coono rek na ko toggoo, bam naan xusuuri xalat wal ahlu ni tafarraqat, tas nañ samay kër, tasaare njaboot gi, gisatuma kenn. Loola ku ne xam ne situation bu metti la woon, bu doy waar la woon, nii fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tolle woon. Kon nag yow mi ci tollu tey, lu ne di la jóge fu ne, fàttalikul mawqif boobu, fàttalikul situation boobu nga xam ne sa kilifa yu tedd yooyu jaar nañ ca, nga am laxasaay gu dëgër ak fit wu dëgër ci nag fas yéenee teg sa tànk fañ ko tegoon, te xam ne lu la dikkal rek lu ko ëpp dikkaloon na leen. Boo noppee ci loolu nag na nga jukkawoo jukko yi, fa amal yatima fala taqhar, ab jirim bu ko gëdd waaye del def ca moom la ca war. Serigne bi daf daan wax naan ansihim bi aba'ahum kulli aynin, jirim yi na nga def ñu fàtte seeni waajur ci man, fuñ ma gis wala fu ma nekk nañ fàtte seeni waajur. Jirim nag ay façon yu bari la: jirim ci xam-xam, jirim ci njub, jirim ci alal moo ca gën a tuuti ci déggeenu sëñ bi. Waaye ku ne xam ne ni ku tumu ranke waajuru njub, boo gisee Serigne Touba mu fàtte loola ko. Ku tumu ranke waajuru xam-xam, boo tegee sa bopp ci loxoy Serigne Touba mu fàtte loola ko. Wa ama saa'ila fala tanhar, ab laajkat itam bu ko gëdd bu ko naawal. Ku ne gis na li Serigne Touba di daj ak ñi wuutu Serigne Touba ci jox way laaj yi. Boo noppee ci loolu nag wa amaa bi nixmati rabbika fa haddis, xéewali sunu borom yi na nga ko waxtaane ba ñëpp xam ne sonnal sunu borom saa yu mettee, saa yu ñëpp wone ginnaaw, saa yu jafee. Ay xéewal la ca dige yoo xam ne nii du jaas, faw mu am. Ku yàlla may taw féexi nangu ko, mën a am dégg ko te bañ a yokkat, te bañ a yàkkamti, danga daal di taseek xéewal yooya, te soo ci jotee duutoo soxla geneen xéewal. Kon sabotage yooyu ak jalgate yooyu mu mel ne dafa répété wu waat, te gën a renforcé wu ci jamono yi ñu toll. Ni ma ko waxee ci yonent bi la tàmbalee, kon Serigne Touba mënu cee mucc ndax léppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la. Waa ka Serigne Touba itam mënuñ cee mucc ndax ci ummatu rasul la ñu bokk sallallahu alayhi wa sallam. Dafa mel ne booy seet loolu la doon teewlu ci waxam jim nan dammi wa ahli wa awladi fida'u lahu habdan khadiman lahu muskanan lisanada yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekke ne li nga andi njariñu nit ñi la dimbal len rek mo la taxajuk ak yeram yeram len waye li lañ lay fayé ba xamato loy def man señ touba lima am na la ko jox xajna mu sedd sama saxol lima am lan la dammi sama deret deret señ touba nak mir la mo xamne manes nako deg degin wu yaatu mom ci jëmmam de lepp ku ne xamne ne nokem gune ci ligéeyal yoonent bi la ko jéxal lepp lo xamne itam ci mom la soxiko ci seigne mohammedul mustafa ba ci seigne mohammedul murtada wala soxna may ñepp ci yoonu yoonent bi lañ jéxal seen nokki yoy kon yoonent bi bu la mbir mi metté wala mu toll la fenn jëlal lolu xajna mu sedd sa xol waye ñom lañu jur ci njabot ak lañu samp ci dara wa ahli ak ñalen top ci liggeyal yonent bi ci jangale alquran ci sax ci njub ci dimbalé kuñ tané ci moytu togn wa awladi ak sama njabotuk bop gi alfida'u lahu jëlal xajna mu sedd sa xol wala mu doon lo xamné dana tax nga faté sabotage yiñ lay saboté habdan qadiman bima la koy jox nak maangi nangu don jaamu sunu borom tey sab liggey kat melo wo la la koy joxe def amna solo way defin mo upp solo motax muné abdan qadiman lo bima koy def maangi nangu ak njam te nangu nek sab serviteur wa sab liggey kat ngir xamna ne yaay sama ndeur lay ñuy fatali wa njari mbatay ne serigne touba bi mi liggey ci yoon wo li la don wax rajawtu fi khidmati al-mahi una wa khadan jazlan aziman yajru al-amn wa ar-rakhada mangi yakar ci liggey bobu kat fi ak euleuk ci kaw suuf ak buñu deme euleuk luma fay yakar jazlan aziman pay gu reuy pay go xamne yajru al-amn wa ar-rakhada dana andi sécurité dana andi kolute ak yaatu dundu bo xamne ni ñepp danañ ci xaj waye suma koy def nak mom liggey bi sa'altu rabbi bihi an la uqalifahu abdan qadiman lahu kasahbi mujtahida mang koy ñaan mom rek ci barkem mang ñaan sunu borom ci barke bi yonent bi ma baña wute ak mom ci ak beugam aku teralinam ci liggey bobu makoy liggeyal lolu itam ñing koy fatali wa ndiarem ci liggey bi señ bi santane fi muy luñu tek ci sunna abdan qadiman lo kasahbi mujtahida nako sahaba ya defe won ci wetu yonent bi serigne touba neena non la ñaané defé koko ci defal koko mom sallallahu alayhi wasallam kon ñong koy fatali wa ndiarem ci liggeyal biñu liggeyal serigne touba
7: billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika min sharri al-hamzatati minash shaitani rajim rabbana zidna min hamzatati shaitani wa ansurna rabbana la tahzirni بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه والرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي رفيق حسين تاعي باخ لي زيارة كور دي ندوكر ci touru serigne bi bay ni yo kilifa yi top ci ñoom and ak ñoom jëge Touba yépp may leen di ziar ak kilifa yi nga xamne fekk nañ leen ci ñaare ak mbolo bi fi tew yépp ci ay talibé goor ak jigeen may leen di nuyu baax serigne bi no rek ma am roo mo la na suñu jamono ji ak suñu yoon wi di yoon ka serigne Touba yaa ngi ci seddu am roo hayna man na am do yow rek ko setlu waye jëmmi fulla ji ak taxaway bi lolou dafa rafet lolou dafa am solo kon lolou ñu ngi la ci ndokkel bu baax yow ak ñi nga andal ñepp ak ñi ko andal nga xam ñoo top ci yow dila jappale ci lolou di ñaanu tam yalla defal la ci ndam bu baax defal la ci tawfiq tamuy doon lo xamne lu war la itam bu baaxa baax ndax wax deug yalla ko deug seddu ci aduna ci bu baax da nga gis ne l'islam dafa am ay attaque ay nit ñoo xamne yalla dogal na jublu ñu l'islam diko songu waxtu ne ak ci wet yu nek comme ni monsieur abdullah hadjunjalegi waye ci bir lolu itam

jàngale. Ku ne xam na ne nit buy wootee ci xam-xam ba agsi ci keesu Serigne Touba, kër Serigne Touba dafa war a dëpp, ndax Serigne Touba ci moom la xam-xam dëppee. Waxuñu sax Serigne Touba ëpp na, waaye ñi mu yor jàngal leen ñooñe ña ñu yor jàngal leen rek ëpp na. Kon ñi nga xam ne dañuy attaqué te attaqué yoonu mu ci xam-xam warees lay na mën a wàññi ñu delluwaat fi ñu jóge woon bu baax a baax. Kon dañuy delluwaat xoolaat rek bu baax ñi nga xam ne noonu la ko Serigne Touba waxee woon, def ko yar ci njaboot gi, yar ci kilifa yi, kilifa yooyu yar ci kilifa yi, te loolu mooy dox ba léegi si. Kon ñooñu tam war nañu bàyyi seen xel ci ne loolu Serigne Touba bëggoon rek moo war a nekk lu war a wéy, moo war a nekk lu war a sax, te ku ci war a dugg warees naa laxa saa yu kenn kattan ba loolu ñu delloo la ba nga xam ne da nga dellu fu nga jóge woon. Te ginnaaw ci xam-xam lañuy attaqué itam li ci gën a jub gën cee rafet mooy ci xam-xam lañuy war a tontoo, comme ni ko Cheikh Abdoulaye Doundié, duñ leen sànni ay xeet, duñ leen def dara, waaye dañ leen delloo si waat ci xam-xam. Ñu fàttaliku ne Serigne Touba la ma waxoon ca xasida ga yaa jumlatan qad sallathu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu akhrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu wa maqalukum haqqun fa inni abduhu wa khadimu abdullahi wa huwa alhamidu wa dhanantumu anna almadafi'a indana wal kullu minhum dhu qilan wa yuhasidu wa maqalukum inni ujahidu sadiqun wa inni liwajhillahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wattuqa abdan khadiman wal muhaybin shahidu. Ginnaaw nag moom nee na jihaatam jëm ci boroom ci xam-xam la koy defe ak ragal yàlla, te loolu moom la jàngale woon, te njàngale ma du sooy mukk, du des ginnaaw mukk, te mooy ngay topp ba waxtu wi. Kon képp koo xam ne wax nga ci yoon lu warut itam ci loolu lañ la war a delloo. Te lu mel nii moo taxoon Cheikh Mamadou Fall ne mu ngi sëñ bi danoo jàngal bañ ne ar mu yar nu bañ a nër. Kon nag koo xam ne yaa ngi jóg sa attaqué nga di ko jógee ci koo xam ne dañ koo jàngal yar ko, boo dikkee dañ lay delloo ba fa nga jóge woon, la nga yoroon lépp nga ànd moom dellu ko fa nga jóge woon, te mënu des ci li nga xam ne moom Serigne Touba jàngal, te loolu mooy li war a am. Te ñooñu ci ak wet sax nañ ciy juum, ndax duñ leen jàppe sax nu boroom xam-xam. Te dañuy dem sax ba di bind ci seen bind di nu sax takfir, maanaam di wane ne yéen a ngi bokkaale yàlla kon doonut leen ay julit. Te xanaa ñoom bu fekkee ay julit lañu ay muslim, man Salima muslim la yëpp yéen di saa yi nit bu fekkente ne dama koy takfir ne du julit, te yow nga ne julit nga te yaa ngi koy tooy, yonente bi dafa waxoon ne julit mooy ki nga xam ne julit yi mucc nañ ci làmmiñam ak ci loxom ci ay lox. Kon loolu itam ñu bàyyi xel bu baax. Kon kay ñun danoo maanu, danoo ragal yàlla, danoo yar ci ay tegge, waaye ñun noonu ma takk fi ndax ñoom tool. Inna alladhi lam yakhsha rabb al aalamin laysa bi aalimin wala afna al funun. Nit bu ragalul yàlla, ragal yàlla ga ca war du fóore, ñu ngi ko mën a considéré noonu fóore, ñu ngi ko mën a considéré borom xam-xam. Borom xam-xam bi ñu jàpp mooy borom xam-xam ci moom day ragal yàlla. Kon loolu yëpp bu ñu ko boolee dox ci sukkandiku xool ko bu baax a baax daf ñuy indil nu gëm ne li ñu nekkoon mooy dëgg, lii Serigne Touba nekk mooy dëgg, lii mu ñu yar jàngal ci yar ci mag ñi ñu yar na ci loolu mooy dëgg. Kon na ñëpp góorgóorlu taxaw laxa saa yi ci gannaaw Serigne Amza mi, gannaaw mbooloo mi, gannaaw kilifa yi fas yéene takk seen digg di bàyyi xel xalaat yu demee noonu yi nga xam day dugg si, jéem a yar xale yi bu baax te jàngal leen, ndax gone yi ala kulli xaal ëllëg ñoo fi ne te loolu itam ñoom dong lañ ci jéem a dugal, waaye mag mu dem ba dikk ñu yar la, jàngal la, tarbiyé la, jaar la fu ne kon kenn moo ci woon dara. Waaye gone yi nga xam ne nag jaaraguñ ci jaar-jaar yooyu ñoom lañuy ciblé, ñoom lañuy jublu.